Pacho afi yanko utumfu nyanko penim. Na yamfa nasi ni di entontom yamfa mano. Se dia duduwa na esende baye no. Na omoka enedeyi, di enedeyi ye. Basumi mwachini nina eneye de chatuwa. Ya, 31st August. Di nyanko pon abuwa yendi ya besini ye. Yankunenim, buda amezi sa mensa anu abeyi, di kanya idium, na mediwechi ye.

na the amare ho ni kita me ye me kai binom pa ne no mo bossa adwom no the to some witness ako crusade na bani po gina ni po bibre na pe atwemi be gina me nuanom anam no mo som yam yan kasa me mame ni papa ma Benem shadow dwona and tiasi. On tiasi. On katiasi for I don't know, Prabhupada na work it. We are se bekreni. We are se beni.